0: Ako na uyayo CBC The Badge Mon.
1: Uyay bagayo The Badge Mon kaya ito kako. Ako na uyayo na message si Gels. Nista na gudos at sa Gis ko sa dwa bagun bisam niso chem natin na mi nista na gudos. H na rin sa siyot sa taso no he nista may he. The Badge Mon igya. Uday si Jod na siya Quebec. Ako na watak siya ito kaya he iskode siya. Antamag. Go to switch gun is called it and G. I name studio how wash the witch gear. Okay, would eat the chair here and Maggie's called it.